Ina fingi fingi, ina jingi jingi. Alla muove la toppa, toppa. Cholo cho cho cho lo cho lo cho cho cho lo. Ama na fasi fama, ina fingi fingi.